0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell's e-travel app.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle premo season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

po, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.

Yes, best friends, it's 104.1 Spirit FM. And of course, ka-jamming nyo na naman ngayong umaga dito sa programang The Morning Jam. Best friend Toby po, good morning, good morning, good morning to all. Yes, saan ka man naka-tune in, magandang umaga sa inyong lahat at sana po ay lahat ay positibo dahil today is Thursday, wala lang. Oo, Thursday. Kaya sabi ko lang, dapat positibo. Anyway, mga best friends kong nakatutok sa radyo, ito po ang 104.1 Spirit FM, ang himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Good morning din. Tayo po ay napapanood at napapakinggan via sa ating Kalapan Cable. Nandiyan po tayo sa Channel 64. Yeah. Magandang umaga sa mga sumasubscribers po ng Kalapan Cable. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Happy, happy Thursday. Oo. And nandiyan din po tayo kung gusto niyo namang mas malayo pa ating kaming mapakinggan o maabot, oh, pwede niyo pong i-download ang ating Android app dyan sa DZSB FM Kalapan sa Play Store, besha. Yan. Yes, download the app, DZSB FM Kalapan. At kahit nasaan po kayo, basta may internet connection ka na, download mo na yung app. Ayan, pwede po kayo mag-radio. Yun, oh, ganda. At mamaya, dahil may konting announcement po tayo. Konti.

madadagdagan na naman ang kusang platform na kung saan kami inyong makakasama. Yun, oh, mamaya yan, mamaya. Oh, yes, good morning din po sa mga kasamahan po natin diyang nagtatrabaho sa opisina. Yan, good morning sa inyo. Happy listening. Ang programang ito ay napapanood sa YouTube tsaka sa Facebook. Kaya nga kung ikaw ay may mensahe o gusto mo mag-on air, pwede kayong tumawag. Mag-message muna po sa aming Facebook account. That's Spirit FM Calapan. Naka-live tayo dyan. And of course, sa ating Spirit FM Calapan YouTube channel. Yun na. Subscribe kayo, follow kayo. Tapos pwede kayong mag-message kung gusto nyong mag-on air mamaya. Tumawag, bumati. Ayan. Just like the old days. The old days. Yeah, so mamaya, ngayon po yan, pwede, oh, bukas naman yung ating Facebook account kung saan tayo naka-live, no? Ayun, na, live din ang mga programs po natin, mga regular programs po natin, mapapakinggan na papapanood sa YouTube at saka sa Facebook, yan. At mamaya nga, sabi ko nga, another platform on Monday, ang kung saan kami, mas maganda eh.

dun sa ano, dun sa bago nating platform. Kasi di ba pag napapansin niyo pag sa YouTube tsaka sa Facebook, oh, mag-explain ba agang doon pag yung music na request mo hindi natin napapatugtog kasi because of some technicalities. Dito po sa bago nating platform, ayan. Oo, pwedeng-pwede nang mag-request. 'Yun ang maganda doon ni. Eh. Oo. Pwede mo i-request ang paborito mong kanta. Yes, and syempre po ah, sa mga best friends po nating naka-tune in, sabi ko kanina sa mga nasa opisina, nasa trabaho, syempre yung mga nasa field, ayan, good morning. Isa minsan sa mga nagtatrabaho sa construction, no, tayo yung pinakinggan dyan. Good morning po sa inyo at happy, happy Webes. Bawal lang nakasimangot ha. Dami lang ang problema pag nagbukas ka ng SOCMED, no? Oo, puno na lang, ano ba, batas ba talaga o politics? Dami. Kaya nga, mag-ano ka na lang, dito ka na lang sa amin, oh. Chill-chill lang tayo, chill. And of course, binabati din po natin ang mga listeners natin dyan, yung mga nasa tindahan, ayan, nandiyan sa palengke, sa public market. Happy, happy, happy Thursday po sa inyo. Magandang-magandang araw ng Webes. Bawal sumimangot, ang ngiti lang, ngiti. Smile ba? Smile. Yun yung makakadagdag. Pagpadagdag pang-akit. Pang-akit sa mga customer pag ikay nagtitinda. Yung napakaganda mong ngiti. Walang kapantay mong ngiti. Ayan. Ano ba ang tawag doon? Masayahin ka kasi yan pagdating, kaya pag ikaw ay nasa trabahong pagtitinda, ayan, may ano yan, may balik yan, bibili sa iyong customer kahit hindi nila kailangan. Sobra naman yun.

Patingin din natin yung mga nasa bahay. Oo, ikaw ba ay yung mga naiwan sa bahay? Kila Manang, kila Kuya, kila Manong. Ayan, kumusta naman? Kapaguntahan na ba kayo? Oo, tayo na. It's 9:42 in the morning. Dapat nalaman nyo na pin-latest sa kapaligiran. Oo, nasa paligid sa inyong sitio. Sino ang date na umuwi kagabi? Yan, mga ganyan, di ba? Usap-usap lang. At siya nakapaglinis na ng bahay, di ba? Walis-walis lang ha pag may time. Walis-walis lang bakura, ang loob ng bahay. Tapos siyempre doon ka na sa pasamano, ababot ka na sa garahe. Tapos siyempre lalabas ka na, matatanong mo na ang friends mo doon. At makikita kayo. Good morning din sa mga listeners natin dyan sa eskwela. Bawal mag-ano, cutting ha, diretso, mag-aral ng mabuti. Oo, ang inyong pong tuition, ang inyong baon ay talaga namang pinaghirapan sa hirap ng buhay. Ang taas na naman ng gasolina. Oo, taas na naman, no? Oo, talagang ganun eh. Oo. Magkano na ba ngayon? 80 plus na. Oo, sa unleaded. Tapos, umaabot pa yata sa 90. Ay, grabe yun, oh. Yung isang litro mong gasolina, ano, mga isang kanto lang. Sa bagay, kasi nga, okay din naman, kasi ang dami ngayon, lakad-lakad muna tayo. Walking mode, di exercise ba yun, di ba? Oo, kasi nga, mataas ang gasolina, mataas ang bilihin, ayan. Level up, ika nga. Ay, ang hirap naman pag gasolina nag-level up. Talaga naman. Kaya nga, ano, Mr. Trump naman. Oo, kagigira lang nung isang araw, tumaas agad dito sa amin. Ang bilis tumaas. Ganun, no? Anyway, sige lang. Okay na, at least ma-exercise tayo. Maglakad-lakad muna tayo. Hindi muna tayo magkokotse, jeep o magkuha naman ng kaya nga ang dami din, kaya nga ang dami ng mga electric cars, electric bike, ang dami na din kasi mas nakakatipid nga naman. Oo, kung dito ka sa Metro Calapan, wow, Metro Calapan. Dito ka sa Calapan, o di ba? Mas ano 'yan, matipid ah. O yun lang, pakiusap yung mga, huwag naman masyadong pag e-bike doon, no? Tapos ang bagal ng takbo. Oo, tapos nasa gitna ka, tabi-tabi din pag may time.

Binabati po natin ang mga taga DTI Oriental Mindoro. Yes, palakpakan po natin sila. No? Again, after ng panahon, magkaka-partner na ulit po tayo with DTI. Thank you very much, DTI. Ha? Maraming salamat po sa advance na pagtitiwala sa amin. Oh, and of course, meron pa. I think ngayong September ay magiging partner na din po natin ang DSWD. Yun, oo. Pero ito na, DTI, salamat po sa muling pagtitiwala sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na ang mga impormasyong nais nyong ibahagi sa publiko ay isa kami sa inyong napagkatiwalaan. Yun, thank you very much. DTI Oriental Mindoro. Siyempre mamaya natin babatiin nyo sa second round natin. Pero gusto sumagot po sa ating katanungan, saan naabot ang 50 pesos mong baon? O, saan naabot ang 50 pesos mong baon sa isang araw? Ha? Ayan, mayroon pa ba? Hindi pa makakabili ng isang litrong gasolina yun. Ha? Oo. So ang ating po katanungan, saan naabot ang baon mong 50 pesos sa isang araw? Pwedeng sumagot by messenger o kaya mag-comment po sa ating live. O, pwede mo na rin i-comment dyan na hindi ka mahal ng mahal mo. Okay, aga-aga. Oo. Ayan. At pwede din po mag-message kung nais nyong bumati on air. Mag-message lang po muna kayo sa ating Facebook account at kami po ang tatawag sa inyo. Live, mga kabati kayo. Ang ganda nito, kung may gusto kang batiin, gusto kang batiin sa na hindi mo masabi ng harapan at talikuran, pwedeng-pwede na yun. I-on-air na lang natin yan. Oh. Dati on-air lang talaga, ngayon on-live na. Okay. Oh, kasi dati nung araw, di ba? Uy, Thursday, ano? Backdrop. Kasi noon, on-air lang talaga, radyo lang talaga, kalain mo yan. After ilang years yan, ano, from 2000, started siguro mga 2008. And now, it's 2026, 18 years. Wow, salamat po. Ang Spirit FM. At ngayon nga, sa naaalala nyo, lalo ng mga tito-tita nyo, yung mga nakikinig sa atin, no? Pag radyo lang noon eh, during the time mga 2009, ano, radyo lang talaga. Uso pa yung mga clan-clan na yan. At ngayon, madami na. Hindi na lang tayo on-air. Live na rin tayo sa Facebook, sa YouTube. We have an Android app. Meron na rin po tayo sa TV. And also, we have our AM/FM radio sa mga naka-Windows, sa mga naka-desktop, naka-laptop. Pwede na rin po yan. May website na po. Nakasama po. And another one, mamaya i-announce namin on Monday ay may platform po kaming ilalabas kung saan nyo doon kami ngayon mapapakinggan. Ayan. Ang advantage nga po na sinasabi namin sa inyo, kasi dati pagka nag-live ka, hindi mo ma-play yung mga request. This time, mapi-play na po namin yung mga requested songs ninyo. Yun, no? Ganda, no?

Best friends, baka mabusan ako ng sasabihin. Time check muna tayo. It's 9:48 in the morning. Magbabalik po at pangako ko nga sa inyo, pag sinabing the morning jam, mga pinapatugtog po natin kasama ang mga local artists natin dito. Yung may mga talento at galing gumawa ng sariling kanta na force pwedeng cover songs. Here's a song from Arvin Sotejo, ang kawiting original song niyang Pahinga. Ayan, sabi nga, ikaw ang aking pahinga. Sa kaya sabi ng jowa mo, nung sinabi mo yan, lagi kang pagod. Ikaw ba naman ang ginawang pahinga? Sabay lang naman yung angkas ng pasok nyo. Anyway, ito na po, isang napakagandang awitin original song ni Arvin Sotejo, ang awiting Pahinga. Dito lang yan sa programang The Morning Jam at ang inyong pinakikinggan, ang himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Besh, ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. Let's go!

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo!
0: Mas pinalakas! Mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Beshi, and I am back. 104.1 Spirit FM. The morning jam pa din ang inyong pinakikinggan. It's 10:14 in the morning. Time check hatid po sa atin ng ating mga partners dito sa Spirit FM. Of course, nandyan po ang VPR Marketing for Appliances and Furnitures. Mag-VPR Marketing na branches all over Mima Ropapa. Yan ha. At kaya nga kung gusto mo yung quality na appliances at inyong mabili, maganda po dito, sa VPR Marketing, labas ka lang ng konti sa inyong bayan. O sa inyong bawat bayan po, merong VPR Marketing halos. O kaya nga, hindi mo na kailangan lumayo pa para mag-check o bumili ng quality appliances. Yun. At syempre pa, ang umagang ito ay atin sa inyo ng Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Yun. Yes. Ang Mega Life Drugstore po ay makikita, matatagpuan dyan sa public market site sa may palengke. Oo. So, gamot ay laging bago, maaasahan mo. Yan po ang hatid sa atin ng Mega Life Drugstore na nagsiservisyo na ng napakahabang panahon. Oo, talaga naman, makailangan mong gamot nandiyan dyan po. And makakasigurado ka na ito ay bago. Kasama din po natin siyempre ang BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. Yan naman po ay matatagpuan dyan sa may ibaba, Calapan City. Yun, no? Kaya nga, mag-inquire na po kayo sa kanilang mga servisyong binibigay. At sigurado po akong maayos at mahusay dahil ito po ay subok na ng mahigit 6 na dekadang servisyo. Yan po ang hatid ng BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. At best friend, syempre insurance ba ang hinahanap mo? Ay puntahan na po ang Bethel Insurance and Surety Corporation na matatagpuan dyan sa Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. Muli po, ang Bethel Insurance and Surety Corporation ay matatagpuan po dyan sa Camilmil, Calapan, dyan sa Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. Kaya kung hinahanap po, kasi madami naghahanap ng Bethel, kung saan daw ito matatagpuan, dyan po ang exact location yan. Ayan ha. At syempre, para sa sulit na biyahe, Beshi, kailangan mong lumuwas. Oo, syempre, sakay ka ng barko. Piliin po ang mahusay na servisyo. Napakaganda yan po ang Starlight Ferries Incorporated. Yan. Oo, dyan na biyahe papuntang Batangas or papuntang o pabalik dito sa Calapan. Ayan po, maaasahan po ang Starlight Ferries. At sa kung naghahanap ka naman ng pampaganda ng bahay, decors, lights and decor, furnitures, maaasahan po natin dyan. Siyempre pa, ang Silpol Joyce. Oo. Na matatagpuan naman dyan sa Tawiran, Calapan City. Silpol Joyce, your best choice. Yun. Good morning sa mga taga Silpol Joyce na laging nakakikinig sa atin. And syempre pa, kung ikaw naman ay ikaw na may naghahanap ng mga pampaganda pa din ng bahay ito, ha? Yung mga tiles, so napakaganda po, quality at mura. Yung mga design ng inyong bahay, mga ilalagay mo dyan, like sa banyo, may mga tiles, may mga ilaw, may pangdingding ka dyan, ay nako, napakaganda pumuntahan. Ito ang Mura Home Depot. Ayan, magandang umaga sa Mura Home Depot. Fan mo na ako, ha? Oo. Magandang umaga na lagi nakatune in din sa atin. Kaya nga, kung gusto mong yung sahig mo, gusto mong pagandahin, nako, quality po, mura at talaga naman sigurado kang napakaganda ng mabibili at mapipili mo dyan sa Mura Home Depot na matatagpuan sa Masipit, Calapan City.

At syempre, best man, kape-kape tayo sa umaga. Ay nako, healthy coffee ba ang hinahanap po? Yan po atin sa atin ng JMAR Marketing. Yan po ang Mark Cafe. Ayan, ha? Kaya nga, meron silang, at meron silang ngayong Todo Panalo promo. Mm-hmm, talaga naman, pwede kang manalo ng limpak-limpak na papremyo. Yan po ang hatid sa atin ng JMAR Marketing Mark Cafe. Todo Panalo. Yeah, kaya sari na for para po sa mga kung paano sumali. Ayan, makinig kayo dito lagi sa amin sa Spirit FM dahil ang mechanics po ay regular naming pinadidinig sa inyo.

At syempre kasama din po natin ang Santon Plus na hati naman sa atin ng Yes to Health. Mapapakinggan po ang kanilang mga testimonies, commercial at mga pagpapatotoo, mga kung anong kabutihan na idudulot sa atin ng mga produkto ng Santon Plus Yes to Health. Ayan, makinig lang po dito sa Spirit FM. Ang Santon Herbal Capsule po ay mabibili, o mga produkto ng Yes to Health ay mabibili sa mga leading groceries and drugstores nationwide. At abangan nyo po ang mga at pinasasalamatan din pala natin ang mga ka-partner natin tulad ng National Nutrition Council MIMA Ropa. Ayan dyan din po. At syempre pa po ang ating confirm na po na makakasama na po muli natin ang mapapakinggan na rin po ng mga impormasyon mula sa DTI. Yun, Oriental Mindoro. And of course, DSWD. Sana rin po sa mga kasama natin dyan. Yun. Salamat po muli sa pagtitiwala sa amin. At syempre pa, tuwing umaga ng Monday, Wednesday, and Friday, napapakinggan po dito sa ating himpilan ng Alen. At syempre po, yan po ang The Capitol News Balitang Panlalawigan dito sa ating lugar. Yan, Capitolio. The Capitol News, it's tuwing Monday, Wednesday, and Friday ng umaga.

At mga beshi, kung gusto nyo po maging partner natin, pwede po yan. Magpunta lang po kayo dito sa aming himpilan. Oo, magkipag-ugnayan po sa akin kay best friend Zobi. Hanapin nyo lang po ako dito. Ang aming pong station ay matatagpuan dito sa Dorian Street, Barangay Lalod, Calapan City. Or pwede naman po kayo mag-message muna sa ating Facebook account, no? Para just in case at gusto nyo pong magtanong kung paano maging partner ng Spirit FM, yun, maipapaliwanag, mabibigyan po namin kayo ng clarification. No? Ayan, sa mga best friends po natin muling nakatune in pa rin hanggang ngayon sa mga sasakyan. Oy, dami natin dyan na nakikita sa mga sasakyan. Minsan napapasilip ako eh. Wow, tayo pinakikinggan nakaradyo. Kasi ngayon, di ba, ano na, yung mga tablet na yung mga nasasakyan natin. Kaya tanaw muna na tayo yung pinakikinggan. Thank you very much po sa walang sawa inyong pagtitiwala. Oh. Ating nga pinag-uusapan kanina, tinatanong ko, saan kakasya yung 50 pesos mong baon? Saan nga ba? O, pala sa sabi ng isang nag-comment sa ating post, no? Ayan, pang magbibilyar na lang daw siya. 50 pesos ay matalo ka kagad. Ano malay mo nga naman, ano? Yung sabi na iba, scatter na lang daw, mag-scatter. Alam niyo, Beshi, ha? Pag may magandang 50 pesos, ito yung peligro na, eh, diba? Na budget, no? O, wag naman na... sa online gaming. Oh. Mas mabuti yung mas alam mong mapapakinabangan. Diba? Yun eh. Oh, 50 pesos. Eh, ngayon, wala na nga yatang meal na ganun eh. Oh, 50 pesos. Oo. Pwede yun. Magluto ka na. Magluto ka na lang ng kakainin mo.

It's 10:23 in the morning. Time check atin sa atin, syempre pa, ng Megalife Drugstore, BDM, Banco de Mindoro, at VPR Marketing. Kasama din po dyan ang Bethel Insurance and Surety Corporation. Nandyan din po ang Starlight, Simple Joyce, Mura Home Depot, at marami pa. Bethel, ha? Yung mga taga-Bethel po ulit, mga nagtatanong, ha? Nandyan po sila sa Kamilmil, Calapan City, Calapan Town Center. Yes, best friends, and here we go sa ating sunod na... The Morning Jam, sabi ko nga sa inyo, pag TMJ, The Morning Jam, madalas po sa ilan po sa mga pinapatugtog natin ay mga sariling kanta ng ating mga kababayan dito sa Mindoro. Here's song from Ralph Sales, Ang Tao Lang Ako. Dito lang, sa himpilang kasama mo sa Biyahe ng Buhay, 104.1 Spirit FM.

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Apo, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.
1: Best friend, kape tayo, kape, kape, kape. It's now 10:54 in the morning. Nakasaing na ba ang lahat? Baka hindi ka pa nakakasaing ha. Oh, mamaya ay magdadating na, lalo ng gutom yung mga yan, oh, pag dumating sa bahay. Oh, lalo yung mga estudyante, umuwi ng lunch. Oh. Anyway, best friends, and yung sabi ko kanina sa simula ng programa natin, on Monday po, mapapakinggan nyo na po kami at mapapanood saan? Okay, ang bagong platform namin. Hindi bago yung platform, bago kami dun sa platform. Yan po ang Twitch. Yo! Oo! So, pero huwag kayong mag-alala. Madali pa din po kami ma-access. Mas madali nga eh. Dahil makikita nyo sa Facebook yung live program natin. Katulad ng The Morning Jam. Mapapakinggan, makikita nyo po sa Facebook natin yung link doon. Tapos, yun. Doon nyo kami i-click nyo lang yun. Pupunta na kayo sa Twitch. Mamimili lang kayo kung sa website o i-download nyo yung Twitch app. Yun. Bakit po? Kaya po namin ito gagawin simula Monday. Yung mga regular programs po natin ha. Pero yung mga atin po mga kapartner na nagpa-programa dito ay still sa Facebook at sa YouTube mapapanood. Dahil po para mapagbigyan namin yung mga request songs. Ayan, kung may request kayong kanta, ay mape-play po natin. Yun eh, ha? Ayan, starting Monday, ang TMJ po, ang The Morning Jam, ay mapapanood, mapapakinggan sa Twitch na. Ayan, oo. Yung request mo, mapa-play na natin yan. Ganun pa din ang mga konsepto po natin. Siyempre, nandyan pa din ang ating mga tunog lokal. Nandyan pa din ang ating kulitang tanungan. At kung anik-anik pa, oo! But this time, nais namin pasalamatan yung mga napupuntahan namin na at nadidinig namin ang lakas-lakas ng radyo nila doon at tayong pinakikinggan. Maraming salamat po. So, nandiyan na po ang Senyo Lechon and Italy dyan sa Tawiran, Calapan City na always naka-tune in sa atin. Yun, know, palakpakan po natin Senyo Lechon and Italy. Magandang umaga sa inyo. Lagi silang naka-tune in dyan. Siyempre, ang Angelans... Ang Angelan sa car wash. Oh, yun, nakikinig din po sa atin. Magandang morning sa inyong lahat diyan. Sana ay madami kayong mahugasang sasakyan ngayong umaga. Kota agad. Oo, oh, hugas-hugas pag may time. Yan po ang halid sa atin ng Angelans. Car wash na lagi nakikinig sa atin. Muli, ang Senyo, Lechon, and Eatery na always naka-tune in. Hindi lang Lechon, ha. May mga, ano pa sila dyan? May mga ibang pagkain na madaming pagpipilian. Yun o, Senyo Tabe. Kaya naman!

Yes, best friends. Kaya kung gusto nyong masama sa programa natin at mabati namin kayo, just simply play our 104.1 Spirit FM radio frequency. I-play nyo lang po yan. Pag nadaanan po namin kayo, eh babatiin namin kayo sa mga programa namin dito sa Spirit FM. Yun o, diba? Yun na po ang gagawin natin. Gawin nyo kaming background music, diba? Kahit sa mga minsan nga eh, pag siyempre dito sa atin, motorsiklo naman ang isa-isa ginagamit ko. Halimbawa ko, motor. Minsan nakikita ko yung mga prangkisa. Hindi ko isusumbong, huwag kayo mag-alala. Yung mga tricycle drivers na naka-tune in sa atin, binabati din natin yan. Yan ha? At isa pa, one more. Next week po, basta sa The Morning Jam, abangan nyo po ang magiging bisita natin sa ating Bida Negosyo. Plus, meron pa po tayong araw na mamimigay tayo ng load. Yan na, load. Oo, loaded ka na sa TMJ starting next week. May isang araw po, programa ng TMJ. So, paano po yan? Ang mechanics po ganito po. Meron kami bagong segment, ikwento mo. Ayan, magbabasa kami ng sulat, makikinig ka lang at may katanungan po kami doon. Pag nasagot mo, mapa-comment man 'yan o sa ating message mo sa amin, mananalo ka ng cellphone load. Yun oh, pay. Beshi, ah. So next week abangan 'yan, dami ka abang-abang. So ano po 'yan? Ulitin natin. Nandun na po tayo sa Twitch, ang programa po natin. Isang click mo lang, pati request mo, mape-play na natin. Plus, abangan nyo po ang magiging bisita natin sa Bida Negosyo next week. Oo, last Monday kasi, naging bisita po natin ng Sipra Cafe. Naku, ang sasarap. Iniwanan pa kami dito ng pagkasasarap ng mga produkto nila. Yan na, Sipra Cafe, matatagpuan po sa Lalod Kaliwa, Calapan City. Tinatanong ko nga, kung galing ka ba ng Tawiran, Lalod Kaliwa pa ba ang tawag doon? Walay! ang Sipra Cafe po, matatagpuan lapit lang, alam niyo yung VPR marketing dito sa Lalod Kaliwa, di ba? Tawid lang kayo, konting kembot-kembot lang na may kasamang hakbang, mga lima. Oo, mando na po ang Sipra Cafe. Ayun, no? At always din nakikinig sa atin, syempre pa, hindi ko malilimutan yan, si Ma'am Lani, Melanie Legaspi, nakikinig po sa atin, ang owner and cashier, and minsan nagsiserve na din. Diyan sa Cuatro Pares. Oo. Andiyan siya lagi. Tutok na tutok sa, hindi lang sa pakikinig, syempre sa kanilang Cuatro Pares na pagkasasakit baga naman ng pagkain dyan. Oo. Kung kayo'y gutom na ngayon, abay takbo na dahil mamaya 12. Eh, nako, talaga naman pina na dyan sa Cuatro Pares. Mamaya na rin, magandang umaga. And syempre pa, binabati natin. Hindi ko na babatiin yung ano mo dyan, ha? Mlani, lagi ko naman nag-greet na yun, eh. Baka nagpapahinga si Sir Bijo eh. Hindi natin mabatiin. At syempre pa, babatiin natin ang walang kaumay-umay. Si Ethan, oo. Naghahanap ka ba ng pag-ibig? Pagkakataon mo na yan. Si Ethan ay matatagpuan dyan sa Dayo Bar tuwing gabi. Hanapin nyo lang po ang pangalang Ethan. Mga naghahanap ng pag-ibig dyan, si Ethan ang kasagutan. Oo, lalo na ngayon, ang hair doon niya nakakaiba na. From long hair to medium hair. Sa ating katanungan, sa naabot ang 50 pesos mo sa isang araw. Siyempre pa, sabi nila, 50 pesos talagang mahirap na yan. Pero kung talagang pagkakasyahin mo at talagang yun lang ang iyong money, ay pwede naman o sa isang araw. Siguro tipid. Pero siyempre, kung 50 pesos lang yan, huwag kang malungkot. Gamitin mo sa tamang paraan. Huwag sa sugal, ha? Kayo, ha? Oo, baka naman scatter. Huwag sa sugal. Ibili mo ito ng... di ba may mga istorya nga na nagsimula sila talaga sa wala at dahan-dahan na palago nila. Ano mo ginawa nila kung paano lang? Simple. Yung 50 pesos nila, binenta nila ng 80 pesos. O, di ba? Ay, nabili. Nabili ngayon. So, 80 pesos. Siyempre, pangkakain mo yung 50. Yung 30 pesos, benta mo na 60. Hanggang sa iyon, lumago na ng lumago. Wala kang produktong binibenta.
yung pera mo binenta mo. Hindi, pag ganun, ah, diba, dumadaan naman talaga tayo sa peligro, diba? Yung mga petsa di peligro, ang tawag doon, lalo na ngayon, ang tawag, sabi nga ng mga tito-tito nyo, tita nyo, Hulyo pa lang, July pa lang, ina Agosto na ako. Ayan, ako yan. So, kung halimbawa, 50 pesos na lang yung pera mo pagkakasyahin mo isang araw, paano bang gagawin mo? Siguro kung halimbawa sa akin, medyo tipid ng konti, paano magtitipid? 50 pesos nga halos din. Sabi naman nag-comment, hindi na nga matitipid yung 50 pesos kasi sobrang ano na yun, sobrang baba na yun. Siyempre, hindi naman laging ganun. Tipidin mo, like, huwag ka munang yung bisyo, alsin mo yan. Ako, napakasama yun. Tapos, siguro, bilhin mo munang meal for that day. Siguro yung mga delata, hindi na rin, di ba? Magsaing ka sa inyo. Yun. Isang technique yun, di ba? Magsaing ka yung kakainin mo. Kasi mostly, ipagtitipid na sa pagkain eh. Siyempre, yung clothing, hindi ka bibilit. I'm sure naman na may masusuot ka pa. Except tamad ka maglaba. Oo. Siguro gawin mo dyan, bili ka ng ulam na tama lang, dilata for one day. Tapos, ang pinaka-technique nakikita ko dyan, magsaing ka na for the whole day. O, yun. O, huwag mo lang hahayaan nakabukas, mapapanis yun. Ha? Ayun. Tapos, tipid, tanggalin ang bisyo, yun. Stay ka muna sa bahay. Except, kung ikaw naman ay willing, maglakad-lakad ka para ano, hindi ka pa gumastos, hindi ka pa namasahe, lalo na ngayon, ang taas-taas ng gasolina. Ayun, yung paano titipira yun? Yung sabi ng isa, na Hector Di Malibot, ano daw, mag-bilyar ka. Matalo pa yun, iwala pa 30 minutes. Utas na ang 50 mo. At pero syempre, pagka ganun, 50 pesos lang, mag-iisip ka na hindi pwede to, hindi pwede 50 pesos a day lang ako. So, find a way. Like, mag-work. Madami naman talaga. Sabi nga nila, ang Pilipino talaga, masisipag naman talaga eh. Kung madami tayong trabaho kayang gawin. So, mag-umpisa tayo doon. Kung ano yung kayang gawin natin. Step by step, ayun. Huwag tayong mangarap ng bigla. 50 pesos, o sige, bukas, kahit maliit lang dagdag dahil sa pagsusumikap ko, magiging ano to, magiging 60 pesos. Oh, dahan-dahan, oo. Oh. At balang araw ay magiging 65 din yun. Hindi, balang araw, syempre, tataas din yan. Basta masipag ka lang. No? Anyway, best friend, 11:05 in the morning. Time check hatid sa atin muli. Batiin natin ang mga kapartner natin dito. Syempre, pinapangunahan niya ng Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago. Maaasahan mo. Kasama din po natin ang BDM, Banco de Mindoro, ang bankong sandalan ng pamilyang Mindoreño. Nandyan din ang Bethel Insurance and Surety Corporation na matatagpuan sa Camilmil, Calapan Town Center, ayan, Calapan City. And of course, VPR Marketing for Appliances and Furniture sa VPR Marketing na branches all over Mima Ropa pa. And nandyan po ang kasama din po natin syempre, biyaheng masagan at masaya. Matiwasay, servisyo maayos. Yan po ang hatid sa atin ng Starlight Ferries Incorporated. Syempre, kung naghahanap ka naman ng lights and decor pang anik-anik dyan sa iyong bahay, sa iyong dream house, ayan, kasama po natin dyan syempre ang Silpo Joyce na matatagpuan sa Tawiran, Calapan City. And isa pang pampaganda ng bahay, syempre gusto mo yung mga sahig mo, maganda yung tiles mo, ganda, hindi lang maganda, matibay and quality, mura pa yung mga gamit na ikakabit mo sa iyong banyo, sa bahay mo, hindi sa inyo. Ayan, matutulungan po kayo at sigurado tayo dyan sa Mura Home Depot. Yes, but wait, there's more ha. Kasama din po natin syempre ang Mark Cafe. Mabibili po sa mga leading drugstores and nationwide. At kasama din po natin ang Yes to Health Santon Herbal Plus. At syempre sa mga programang aming ibinibigay sa inyo tuwing umaga, Monday, Wednesday, and Friday, nandyan po ang The Capital News. Oo, at every second Wednesday of the month, yan po ang programa ng National Nutrition Council. At abangan nyo po, muli po magiging partner natin ngayong taon ang DTI, Oriental Mindoro. Palakpakan po natin.

But wait, there's more. DSWD, Mima Lopa. Yes, makakasama din po natin dito ang magiging kapartner po natin, ang DSWD Mima Lopa. Wow! Salamat po sa mga nagtitiwala sa Spirit FM sa halos dalawang dekada. It's been like from 18 years na pagtitiwala sa amin. So, sa mga partners po natin, kami po ay lugod-lugod talagang nagpapasalamat sa inyo. At syempre sa mga nagse-celebrate ng birthday today, birthday mo ba? Oo, binabati natin ang mga kung ano man na sina-celebrate mo dyan, birthday, anniversary, monthsary, breaksary na promote ka sa work. Yeah, celebrate. Syempre dapat celebrate mo yan. Maganda pa, celebrate mo na yan, pati mga natanggal sa work. Celebrate yan eh, kasi yung ano tawag doon, yung huling bayo, yung huling payment mo, yung last, huling sweldo mo, doon mo pa ibubuhos sa pagsa-celebrate. Ayan, at syempre pa, yung mga nag-anniversary dyan, ako, saan mag-celebrate, kung saan man kayo mag-celebrate, recommend po namin, kung chill lang ang gusto nyo, may acoustic o banda sa gabi, yan po hatid sa atin ng Dayo Resto Bar, dyan sa Tawiran, Calapan City. Siyempre, kung gusto nyo naman mag-record ng kanta, gumawa ng kanta, mag-arrange ng kanta, yung mag-dub ng mga play, kung kayo ay may play sa school, mag-recording at mag-band rehearsal, mag-practice, ayan po, available po ang Kaitobi Music Studio. Hanapin nyo lang po sa Facebook, nasa ilalim lang yan. Kaitobi Music Studio, ayan. Gusto nyo mag-recording, papasalamat po kami kagabi. Medyo late kami natapos because of recording. Ayan, play. Abangan nyo yung play si Sir Chabit. Ayan. May bago na namang nililugtong play na inyo na mga panonoodin sigurado. Yun nga. Kaya kung gusto nyo mga recordings, gusto nyo mag... may nakapost kang kanta. Hindi AI, hindi po kami AI sa Quezon Studio. Oo. ginagawa po talaga namin ang inyong kanta. Ina-arrange talaga namin at binubuo namin as a song. Ayan. At sa mga, speaking of as a song. Oo, ayan. Sa mga gusto po magpasa, kasi nga, pinopromote po namin dito. Isa sa mga pangunahing pinopromote namin dito sa Spirit FM, yung tunog lokal. Ha? Oo, ano ba itong tunog lokal? Ganyan ka po, lagi nalang sinasabi yung tunog lokal. Ito po yung mga original songs ng ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro. Hindi po ito contest. Ito po ay gusto lang namin na mas mapakinggan pa na mas malawak na audience o listeners ang inyong obra. Yan po ang tunog lokal. Yan na. So, kung gusto mo namang magpasa ng iyong kanta dito, gustong ma-play o mas mapakinggan pa sa radyo ang iyong awitin, pwedeng-pwede po yan. So, paano? Once again, punta lang po kayo dito sa Spirit FM or mag-message. Sa i-inbox nyo lang po kami sa Spirit FM Calapan Facebook account. And then, mag-usap tayo. Ang number one lang po dito ay studio recorded na po yung kanta. Hindi po yung ano ha. Dapat po medyo studio recorded na. And radio friendly ang kanta. Siyempre pa. At huwag po kayo mag-ala. Wala pong bayad yun ha. Yung pag-play namin. Yun ha. Mga beshi ha. So, tumatanggap din kami ng mga cover songs. Yan. For playing sa radio. Para naman, mabigyan natin ng puwang at mabinig pa na sa mas malayong platforms ang inyong awitin. Yan ang tunog lokal. Anyway, best friends, it's 11:12 in the morning. Well, sabi ko nga ay umaga nyo lang. Pag umabot po ako ng alas 12 dito, hindi na po ito the morning jam na. Oo, lagpas na. Oo. Kaya nga, muli po kami nagpapasalamat sa mga regular na nakikinig sa amin. Saan man yan, na ikaw man ay nasa bahay, nasa opisina, nasa sasakyan, nasa terminal, nasa tindahan, sa mga taga-palengke, magandang umaga po sa inyo. Happy, happy listening. Happy, happy Webes. Oo, hindi ka pa ba nire-replyan ng crush mo? Bahala ka. At sa mga nakikinig po sa atin sa eskwela, saan man yan, o sa mga kabataan, unahin ang school, ha? Huwag bulakbol. Hindi
hindi madali maghanap ng pambaon. Oo, ngalon pa, ang taas-taas na naman ng gasolina. Mabayan. Talagang ganun ang buhay, Beshi. Anyway, it's time for me to say bye-bye for now. Once again, DJ Toby po. Dito sa inyong programang The Morning Jam, masahin pilang kasama mo sa biyahe ng buhay, Besh. Ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. At sa ating tugtugan ngayon, Tunog Lokal kung nakailangan, original song by Joy Yabut. Dito lang yan sa 104.1 Spirit FM. Good morning, good morning, good morning.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: It's Noel at Bjorn, the Glams 104.1 Spirit FM.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-ehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal, magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Spirit FM repairs broken hearts with music.
3: Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo. Sama-sama po tayo sa Biyahing Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Yeah.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing!
7: Premium D3, ang bago!
8: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Katibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
7: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kanawaroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa amang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habang ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso. Alagyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparang noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
3: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
3: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una,

ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo,

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo NutriCom at nanghimpilang ito.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM. Ang inyong mapapakinggan.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Engimar Camonias.
4: Yes, Mar Camonias.
3: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
4: Yes, Mar Camonias.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Si Kasanggang Engimar Camonias.
3: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
5: Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa.
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
6: Oo,
5: tamang narinig ninyo.
6: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
6: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
5: at siyempre, ang grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin,
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
4: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: serà ang inyong kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: NG Mar Camonias.
2: Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan.
3: Good morning!
2: Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal.
3: Good morning!
2: Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo ay maging malusog. Huwag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Talagang ang bilis, ha? Sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi. Kinabukasan, iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay, walang sinasayang na oras, walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone, mga parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang, mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang, kumbaga bigyan ng oras, bigyan ng time, i-divide ang ating oras, ano po, mga parents kang minamahal, para naman mas marami po tayong magawa, ha? Sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
4: Correct!
2: Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang NG Mar Camonias. Ano po? Yan naman po talaga yung misyon natin sa buhay, ay matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po niyo ng produkto, kumbaga sana yan ay second choice na lamang po, at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din nating produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap ika nga ano?
4: Mark Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Kaya thank you sa ating mga parents saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
0: Maraming maraming salamat po.
2: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011 hanggang ngayon po mga parents kong minamahal ay patuloy ang pagdagdag ng mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmula niyan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan na. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na, ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin ano. At marami pong salamat sa inyo at good morning, ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po tuloy-tuloy sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala, ha? Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan sa mga taga Visayas region, sa mga taga Bicol, maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po, at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Ingimar Camonias. Sa hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Kasangga at kalusugan nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga suki, lalo na itong ating mga parents na nakikinig sa mga oras na ito. Kumusta na po kayong lahat, ha? Yung kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating mga nanay na laging nakasubaybay sa ating mga tatay dyan? Good morning sa mga nagmamaneho ngayon ng kanilang sasakyan. Good morning, ingat-ingat palagi mga parents kong minamahal, ha? Masarap bagay yung kayo'y laging ligtas, mga kasanggahan, eh. Kailangan po natin yan, mga parents kong minamahal, ha? Dapat tayo'y maging maingat, huwag mainit ang ulo pag mamaneho. Iwasan po natin yan, ha? Para tayo naman ay maayos ang maghapon, ha? Ang maganda po dyan, mga parents kong minamahal, kung ako sa inyo, yung kapihin natin yung hindi nakakabwisit. Hindi nakakabwisit. Ano ba yun? Hindi nakakainis, ha? Ibig sabihin ko, kapag nagkape kayo na nakakainis, nakakabwisit, yan po yung kaping mataas sa caffeine content. Masado kayong mainitin ang ulo kasi sumisikip ang inyong dibdib dahil sa taas ng caffeine content. Eh, dapat yung nakaka-relax. Ano ba ang nakaka-relax na produkto natin? Siyempre, Markafe yan. Matagal na po eh, mga parents kong minamahal. Ang dami nang humaba ang buhay eh, mga kasangga, no? At nadugsungan ang kanilang buhay sapagkat sila'y naging malusog eh. Gawa ng mga ingredients na mga piling-piling sangkap. Pinag-aralan ng husto bago ilabas sa merkado. Alam nyo, napakatagal ang pag-aaral ng produkto, ha? Yan ay bago po yan ihalo, ha? Dapat sigurado tayo sapagkat yung kombinasyon ng ating mga sangkap, yun ang medyo matagal-tagal pinag-aaralan. Para sabi nga ay kayo ay, mga parents kong minamahal, halimbawa, kayo po ay may kailangan na maging maayos ang sabihin natin ang blood circulation. Ano po? Eh, nasa ano po yan? Narito po yan sa ating Markafe with Brown Rice o Markafe Brown Rice Coffee with Stevia. Opo, kasi sangkap po yung isang nakakaganda ng dali ng dugo. Siyempre naman, yung ating tungkat ali. Ayon, tungkat ali po, mga parents kong minamahal, ayon po sa pag-aaral, ito'y pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng daluyan ng ating dugo. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Nakakapagpaganda ng daloy ng dugo. Gumaganda ang daloy ng dugo ni tatay, ha? Papunta sa kaduluduluhang ugat ng ating katawan. Kaya gumagana po tayo, mga parents ko, ha? Dahil sa tungkat ali. Alam nyo itong tungkat ali, sumikat po ito eh. Dahil nang ito po ay ilabas, ha? Sa ating bansang Pilipinas, ito po ay nakatulong sa mga ano, sa mga kababaihan, mga kalalakihan, mag-asawa na sila po ay nagka-baby, mga parents kong minamahal. Ano po? Kasi nga po sinasabing nakapagpapaganda ng daloy ng ating dugo, kaya tayo po ay sumisigla ang mga ugat, mga kasanggahan eh. So yan po ay nasa Markafe Brown Rice Coffee with Stevia. Masarap kasi yung brown rice coffee natin, mga kasangga. Saglit lamang yan na nauubos agad eh. Sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar, ay talaga naman, mga parents kong minamahal, grabe po siya, ha? Grabe po ang mga kasangga natin sa pagkonsuma ng ating Markafe Brown Rice Coffee dahil po nakitaan nila ng mga mahuhusay na herbal extract at maayos na benepisyo para sa ating pangatawan. Ay itong katali pa lamang, solve na tayo, mga kasangga, sapagkat nakapagpapaganda ng daloy ng dugo ng ating pangatawan. Ito po'y nagpapataas ng enerhiya, nakapagpapasigla ng katawan, nakapagpapalakas ng ating kidney or bato. At ito po'y nakakatulong din sa pagpapataas ng testosterone level. At pwede po tayong makaiwas sa diabetes at ulcer, panlaban sa sakit na malaria, at pwede tayong makaiwas sa karamdamang prostate cancer. Yun, mga parents kong minamahal. Isa pang tungkat ali, base po dun sa research na ating nagawa, ay maayos din po ito para makaiwas sa leukemia at marami pang iba. Yun po yung tungkat ali na isa po sa sangkap ng ating markape, brown rice coffee with stevia. Produkto yan ng Jemar Herbs Incorporated. Aba, ito mga taga Bicol eh, kumakalaklak po ng ating kape eh, talagang yung isang truck po natin, isang elf na malaki. Abay, hindi po tumatagal sa atin sa Kabikulan. Talagang lagi na lamang tayong nauubusan, mga parents kong minamahal. Ang nagdadala po niyan ang Jemar Marketing at ito pong Fornix Corporation. Sila po yung naghahatid sa inyong mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa inyong lugar. Dito po naman sa lugar ng Kabikulan, ha? Maging sa Leyte Province, sa Samar Province, at dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Kaya yung ating mga tagapakinig, yung ating mga suki, hindi po kayo nagkamali ng pagkonsumo ng kaping makatutulong po sa ating kalusugan. Nariyan po Markape Brown Rice with stevia. Ay itong ating mga parents sa may bahagi ng Mindoro, ha? Talagang ang ating produkto po dito ay numero uno sa mga taga Mindoro Province. Kaya kumusta po tayong lahat, mga taga Batangas, ano? Sa mga taga Romblon, Marinduque, Infanta Pulillo area, Quezon Province, itong lugar po ng Calabarzon area, mga parents kong minamahal. Congratulations, hindi kayo nagkamali ng inyong kinukonsumong kape sa umaga. Kaya maganda po ang mga sangkap po natin, at kapag ito'y natikman po natin, kayang-kaya ng ating panlasa, sapagkat ang inyong lingkod aayaw ng masama ang lasa. Kailangan na nagagawa ng paraan yan sa laboratory na may iwas dun sa masamang lasa. Ang mahalaga sa akin, syempre, masarap na, tapos healthy pa. Yung mga extract ng mga herbal plants ay maipasok sa ating coffee, ano, yung ating kombinasyon dito sa ating Markape Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal. Uminom ng Markape with Brown Rice Extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isal Street Caracol. Sa akin sa yung naranasan po, pag nagtitake po ko ng Markape Brown Rice, ay gumaganda po yung magandam po and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Markape 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Magbabalik ang kasangga't kalusugan kasama ang ating kasanggang si Engimar Camboyas.
1: Maraming salamat kasanggang Engimar Camboyas. At ngayon po mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ng ating suki mula naman po sa probinsya ng Bicol kung saan po natulungan din ng produkto ng Jamar Herbs Incorporated. At alamin po natin kung anong produkto po ng Jamar Herbs Incorporated ito. Ma'am, sige po, magpakilala po tayo.
2: Ako po si Elizabeth Suazo. Ang nanay ko po si Aurora Suazo. Siya ang kumukonsumo ng May Cafe 5-in-1.
1: Ah, si nanay po pala ang kumukonsumo ng ating produkto. Ah, ilang taon na po si nanay?
2: 78. Oh, naman po kasi nanay ko.
1: Ah, sige ma'am, ikwento po natin kung ano po yung magandang naranasan po ni nanay sa pagkonsumo ng ating produktong May Cafe 5-in-1.
2: Ang nanay ko pong si Aurora, anak ko po kumukonsumo ng May Cafe. Ay kasi po na nangangasim ang sikmura niya pag umiinom ng ibang kape. Bagay sa kanya yung May Cafe 5-in-1 coffee. Ngayon po sa loob ng 10 taon, siya, nag-take pa rin siya hanggang ngayon. Pag umiinom May Cafe, kakatulong po sa high blood. Minsan nga hindi nag-take ng gamot, yung May Cafe lang ang inaanin niya. Basta may May Cafe lang daw siya.
1: Ma'am, sa mga katulad naman po ni nanay na mild stroke din na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
2: Sa mga tulad ni nanay na stroke na or na mild stroke. Na mild stroke kasi nanay ko simula noon nung uminom ng May Cafe. Kasi minsan sinusikmura si nanay, ayaw niya ng ibang kape. Nung natikman niya ang May Cafe, na humiyang sa kanya. Naging maganda yung sa kanya.
1: At ayan po mga kasangga ang kwento ng ating kasanggang si Aurora Suazo na kung saan na nakaranas din po ng kaginawa ng katawan sa pamamagitan po ng ating produktong Marcope 5-in-1 plus 1 coffee mix na isa rin po sa mga naggabay kay nanay sa kalusugan niya upang maging malakas sa likod nga po ng kanyang naranasan. Ngunit ayan po mga kasangga, nagpatotoo ang kanyang anak upang makinig po natin kung gaano po kaganda ang produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Ito nga pong May Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At muli po, ito po muli ang inyong nakasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Engimar Camboyas.
0: Isa na namang masayang balintaktakan kasama si kasanggang Engimar Camboyas.
3: Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa kasanggang news update, si kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Engimar Camboyas dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan ay love you all.

Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Ira, pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang lisi at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapipili sa mga butika.
4: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.